0: kirala dare la gyup ju chebi yin go zum ta ju ti wo ke ba
1: to sku da ge chi che sa ma re yang a bi gu yu be nie no bra ti de che su
0: ge rang ge no yo ma ri yin ne ngang ngui me mu san gyo thom ma che pho lwe che de gyu teri dawa la che cha na ngang ngui me
1: de ka ji yo je ngui ngang ne ge la do ya ke mi du

0: ti khar sung go re la
1: ra le ni kha ji zu yu se du wa ti che ju da ji xian de la to ri
0: ne zhe ta zhe che cha pan nan tie
1: tie tie ra ge ngui gan ne ngui bin ya yo ma ba ta ti ge to bu xi da yo da ra ge zi ge be a cha xia de zhe de bi na ma zi de de bi yo
0: zi ka ri ge bu re ne zhe ga si ne ta zhe che cha bi 강아샤나제 순수만남체

0: tando nye mebe. Azi, jongzai chukube.
1: Gela, di nye shing mindu.
0: Ane, kechik maari. Sengi yangja lakko, onga. Che sengi.
1: Les.
0: Tando nye yao tui tui zonza. Nye su jepsi.
1: Les.
2: Chen wei to, ngan cui, koko sui sui du gen zhisi mi ma la la mingdo si da yo ri. Gen tom gar si ba te yin. Kang yin si na, pa da dui suk dap chi wa ta. Lop chi nang ge ton nian bu yu. When gang lop chen chue ji, ngan cui cho wei cho chang mar, to gur chen bu nang ge yu. Tiang tom gar si tan zha war, chi zum nang jang ta, lue ge cho bu si yu. Che zang ngan cui gan ye kang si che rung, sam lor ang tang bu ko ni kong yi.
0: A zi, rem chi ge wei.
2: Won li gen la.
0: A le.
2: Nye rimu de tui ge do su nyung chabye so shi du, gen na chi si na da.
0: De da. De a. Rang ge rimu de nang tui kare re ji. Chuen ba chi zi yu, zo di nang tui di kare. Be cha xa na cen zeg nang tui.
2: Cen zeg de ge nang tui ta, har song cha ba chi.
0: Har song cha ba yi. Yong a. De a.
2: Nye mi na gen zhi xi mi ma ni, sim gur cen mi nang ken ge gen na ji yin. Ti kong san yung gyab du zang ba, ti du cae ma ri. Cae ma che, gen la kong rang gen na le bu yo ri. Kong ang tang bu, ngan zui nye gan na le pe je, ngan zo ne cui la ge ri gong je, ge dan chu. Ti ma che, nam gyu ne gan nye da nye ge ka zi che ne le, ang tang bu, ngan zo gong bu xie je, song gyu nang ge ri.
0: Oya, ya bu chung xia. So sui sam jo nang xin ti u ri.
2: Ne si gen la.
0: 태어 말이.
2: 터진아.
0: 아, 잼드네 태어 말이. 야구도 나승 예수 잡시 온 거.
2: 네세, 걔랑 그리피고.
0: 어야, 죽은다.
2: 선이스 조심바타. 리모티안 체처적이. 네 삼바 리모디 아무라기시 뒤 띵띵 녀버 용거시.

0: kit naga mambu siye di nalo la ngi changshi ji labye je sha gara dusna nima chik la ya siri naga chungni sa gu go re sa gor chik la ya siri naga kazu sa gu go re sina nishu tsenga sa gu go re ta ngan chu pa tatu naga chungni si du kaku shibji yob soro jibwa ina le ngan chu tanda shokse ni che tsiba na stab tibu shira yore shokse sa du zani nala zamba seba na ngan chu zamba ne la ya teme zamba teba na ni chung songa Di gāla ya wāma pōpa kāñchī tōngpa nā sūm chūng sōngā. Gōngā chīk sēpa nā shī chūng sōngā. An shok sē, tatūng chūng nā shīng chē chīk tū chīk tā ngōp chāy sōr chūng nā tēwē yā gu yōrī. An nīngūng tā pūla chā shāma nā ngē chūk tī kār sī gu bā sī nā kālā yīn chī mī chī kī nāga ngā chē nāga ngā sō gu mā rē. Ngān chū kī sō tāng kā shē yā gu shē tā yōrī bē nā chā shāna shō gu kī kālā. Shogo kala nalo la shia luk chokri, shogo luk chokri, tse ngombo luk chokri, ping luk chokri, moro luk chokri. Ani kala chiki naga mambu tsomsunga.
1: Warbala.
0: Gondal cha shiakwa na tuba padu sori tungba na padu kaca mamba chiya labu luk, tse ngombo luk, ra, chura luk chokri, shia luk chokri. Che zang kara dusna, tuyongwa tong anzu lakla ngon cha shiakwa na le labu shi rayo.
1: Si, si, si.
0: Todu sumde kandari inji minji sako yore. Nini kara dusna. Todu sum sadu le gyun rinpo mewche, da shokse le chachana kama chu ni, kama chu yunga ni kama nishu tsuchi, ningung kama nishu ni sum chu tsuchi, gyun rin cha su na, ani saye mangbu she ta cha ura. Tung cha na yang an zui ki juye ki tsuchu de su ma,
1: jitutu,
0: juk kabu chi kwa.
1: Jibar, jibar.
0: Dinti zani tangpa de di kanda re, nipa de kare du su na, da an zu chi gongse dan di su saye ma jib chi, yang kasi gongse banye din da yora, di su ma jib chi, di su re. Ani ngan zu xio la ya da jik xio rzei sikura, ngenpa...
1: Tumik se.
0: Ngenpa tizu la cha xia na, yaan dedan dan denpa tindra dam, yaan bena cha xia na, xing zhe dan, xio dan, oma dan tizu sayi. Ani nam ju jik xio go dan jo sor tindra dan, jiki kar du su na, ngar cha mangbu yon jo ki tungu dan tindra ma demi ye gaan la ya.
1: Ngan zu da xio go la kabar barba. Xio go di xiu saur ba xio la.
0: Zhe, tizu gaan la ya, nao xia.
1: Les, les, ya na.
2: Tinka. Tsuwa tang lega so chizub chewe genki, mi mangbor shokse sawe kumshi me. Wengyang, tuyun rinbu shokse mese na? Tini, dogum tingji geba zamki neryu minbar. Poe nyen tse tang, poa mubu so juchi mala ki neryu chungwe niga ngose tuibu cheru zosi la. Kedi, shokse mese na? Ningung tang gomyo kala sishu tewe cheru chindi. xie gyakba chakba tang, chakakba chakba soki, nishi chung la la, yun rinpur shokse mese na. Chigu pungso teba tang, chigu gyeba soki, nishi tuni. Chibar nyanga gyeba mase, rinpe, chedu chakbe nyinga yang, hajang chenpu yu.
0: Dungje gorde zode karar dosana, ta nganzui ceshi de dilab sha yore, pegi nganzui rimu pegi nalo le, suu pegi pache tongla madon beisi chidwa. Odi karar
1: dosana.
0: Chū hāoshāng ngā tsū nīma chīkla chīkdōng ngāpjāni chīkdōng dūnyā tūpa
1: rā
0: pā hālam pāki bēzi pāki dūnyā chūtōng guwa rā tātī shiandā mār tā chū kāpchāng dī ngā
1: tū chīkseshī
0: bīrā tā
1: dī kāso sūr bāyā nā
0: dī dī rā duwa dī ngāpjā ngāpchū rā duwa pālam dī sūm
1: sūm
0: shīstōng guwa rā dī sūm
1: shīstōng guwa rā dī sūm shīstōng guwa rā dī sūm sh 是吧? 出个差不多都懂啊,是吧? 但是你这边这些好像你也懂我言语是吧?
0: 是,出个东队来搞的都是呢, 卡公队估计嘛,对不起,搞的都是呢, 要是出了学个也要浪不当起, 出个婆婆看东北呢, 啊,你就马上也当的做也会有的, 广大马尼亚空了,婆婆看东北呢, 吃那空了,差苦就这边当的做也会有的, 对,就在你搞的都是呢, 出个的, 马尖把这些东西,
1: 是吧?那是给那些东北的,但是, 写了,说开吧, 当开吧, 小江的前大的压制, 템케바르바 이쪽으로 가서 숨기나
0: 나 주기 단대게 직 럽스디 나로라 가르당 민도스나 직 촌에 그 럽스 당 민도아 촌에 그 럽스 스니 수수 숨겹 간지치 그래 라 야나 돕지에다 나 간지스 그래 다디 가장기 개쳔브리 난주 뒷마시에자 아니 가르도스나 녜 딘다 딘가 딘다 통샹 난주 퍼유 디발이야 럽젠 럽마 퇴엔지 안 총조리야 자드치지 숨겹 딘다 도아 아니 코나주 베티 닌제 코라 답데 투부동지 슈기 kala sui sheik minduwa. Tati hindi zani kala dusana nganzo misudan sui inbana ne kala sui sheba chi gugwa rega. Nyin damkeba, damkeba sudi zani ta nganzo sari damdi yakshio chungna sani dagarangi tungung ngayla sa gugwa rega. Kala suna penacha chana nganzo danda zamba sa gugwa re, shodung gugwa re, kala suna chura dandi su. Su sui ki sani dagagi topche sa gugwa rega.

0: kwaan taa liang chao cheng zhwa yao yao rup. Kesi kukab di shuobi ino, wunne pang yaari.
1: Tianyang, nye ba laa si ki rangi yungu yao maa si. Si zui nai debi ino, kesi xe dedo hap chio si, inay za duin dempa shiraa yor da. Kasan kesi amla gyan ngan shuk zhidi zhe naa mena, mi kuwa deyu mea shita xing maa shiwa. Yamian dus chi, ngari rangi kwaan zaa la, tsumtri shuwa qin zi, bo liang laa la, nga zo, charo shiro si lam na kan zhe do.
0: Qinbi.
1: Kashi.
0: Ma rangi lak daki chi qinbi. Ma bi chu. Tabshi di kyun yong ya mi do.
1: Tian ya, ne zui qinbi ting zhe, rangi nga da gezi ma qie bji. Wu liang laa si kan zhe yi me, rangi ma si mu na ma si. Hop di zhe qinbi yi na, tuan da zhu gyu sab la nui ki yer da.
0: Nga tuan da di, ya wu shi zhu tu na sam chu. Dian no bribe. Hai Ying, ni ye qian no, ran ge rang ba la le shuo shi tian shi da. Ngan zui ou zhao la, liang chao cheng le gan mei nian bu cai kai xie song ga tai ro xue bu li ma duo, wang zhi geng jiu bie jun qian yao ma li. Hua er chong xiu le, qian ngai ge zhi ge mie gi, gong si man hui yao da. Dian ka le yao le.
1: Tian Yang, ni ye shang xiu. Ji ma ne, ni zui di qie, yin jing ngai da ge qie wo yu.
0: Yong a, nang da mo go.
1: Yong a, ye dong ba zhe zhe, ba la huang za shu ting a zhu yi.
0: Nga dam san gu zhe de yin da, chao lam zhe yong shou.

0: Dost da di, rangi mi di mune gyu ngu duwa.
1: Osi yu. Are de du, mi di da lo ma gu zhuwa che bi. Kerangi mi di, gung un chom ra, jabla kanchi zi yu me king yu be. Dong song gya ay di. Dong song gya ay di, mi xin da gu ne xian na, nian ge yo ri. Yi ne cha er de lo, ding zui qian bu xi la yo da. Ti ma ce. Ngāpō ngiñchū gāy shīgdiyā gābshirā yu. Tāndō ngūzā zīngbē nāmgyū dā sāmlō tāng tāng lō. Ngā tiwē gāb yu. Ngiñr wā lō. Ngā chā ār dō nīwati chāna sāngbī.
0: Kōdī lā, chā ār dā sīngyā dī shānghā lā gāb yu bchā. Mī dī ājī zhōnggū mī rā bā. Khuncū gōng sī shānghā lā nām chāng sābchī bē yāk rā wā shīg yu bchā.
1: Chardag aji, nye lopchin loshi lopchok re.
0: Aha le.
1: Sanyi zumchuk chebi.
2: Tante gekwa droga, dozne gekwa droga.
3: Dozne inda.
1: Meng le.
3: Aji, Tianyang.
1: Kuchar Chardag.
2: Xie Tianyang, manje yirin.
1: Aji. Kusho chaar dhege, chunggui ge yao shidhaa gyung kuduwa. Dosta du, manle ge yao shidhaa lepsha. Je sangmi nye dekhe yu.
3: Shibe.
1: Kusho chaar dhe, kiraan ge yao si ya. Tengwoyo nga nanzo, namzha maanguji, nyamle cheto yo maari. Tanda yi shangmago namzha di yao shidhaa du, Kungsu Makuchige Macho Chintu Chigi, Nye Chintu Menglege Kena Shuyu Giri. Tiema Tse Yishanbao, Tanda Chomra Dunyaga Zhulu Nyerbe Ganyi. Nye Rwa Lo, Namcha De Dianche, Ngana Tsu Tuni Dianbe Nyamle Chia Chun Sengbi.
2: Namcha De Nga Shundu Yu, Yine Nga Chakin Chi Yu. Yishanbao Namcha De Nga Rangge Tatsu Chi Yin. Je Xina Chib De Zo Nye Rangle Ser Hagu Yu. Yine nga yishanbogu namzhan genki nye da dontu yu. Namzhan karema joche ne yinji kapti da dontu, mi de, gizhi chebi na eni shine namzhan di nyamne chili yu me haku re.
1: Yunga, nangda mogo, yidi yi.
3: Nga Tianyang li chi yu, Tianyang nga zu zhunggu nyamne robo zi zi qe zi.
0: Tanda dadum u lian khar de sha. Tando dintre sikyanbi yi na, tabshi yakshi re me do.
4: Shizan, ngan zhe, cho khanshi tie le, samdang bi. Jigeb she lage, khasa khala zhwa xie se. Pian tog mi du, kyn cho jen nge mi du.
0: Ngan zhe gong se, ka yu la yu ge, ma cho mang bu che bada. Tanto, tin zhe si kyang deb gi na, ngan zhe gong se, kyun go chen bu po gada.
4: Chen na sun da, khri xiu re.
0: ngan zhe da dong u lian gu de men du ta bi xin da dang jie ke se bi gu ge
4: ta bi ka li ne ki ra te ga su da
0: ari tor su che ding ge yu ju de ha ku yu be
4: bo ki ran ge tun zhe guo
1: ji ge fang la ji ge de wu su la wo zhe xiu yin kong gu xia cha de li Kuang azu yishan bao gongsi jika fang la ri.
2: Gungamsa.
4: Gungamsa, gungamsa.
1: Kuang guangha majo gongsi jika bda gubi su ming khan ri.
0: Kirang jia zang gabu shi rachu.
2: Kamsa.
0: Kamsa.
2: Dagri xia, dosta di gusho fang la ge, Shanghai ge nguizhe gongsi kashi da majo nanzi yubcha.
4: Kisi gusho cha er do, azu namzha tur tebi no, eni yao zi yo ba.
2: Nga, kipsan yubia namcha chang ma? Gabu yu.
4: Yungbo, nimdo sa huribu. Shiba, shiude.
5: Jigyob shila, kirang kanga chan nambi.
1: Gikso rengwe di, kadyu de isi do.
5: Goshu le sawo chima chiri.
1: Sawo chima e? 참고자바 차샤네 화홍기 상한퇴력 남자로 맞춰차야 등마리
5: 주장식이시라 나저 멍위 망치 이상바오 남자데 단장 但南站现在了，马交钱我们都。
1: 南站的马交钱不求买呢，贴三千不要的了，应该是还要买的，顾客的兄弟有买的。
5: 你那几个谁了？俺做门卫是来他们都。
1: 都是在对天下，跟我穿不着，心就要我切顾的。
5: 跟我穿不着了。
1: 都是，俺那组公司呢，短途被门卫仓嘛，马短处，全在现在了，俺去多些么个。

0: Dagri Mike, ngadi gab si zha yu. Dia lu manggu yu bia ma cè, xie ye manggu si zha du. Dagri, nyobu neng si rishá. Nguan bza di lu xa xì gye zun xì nè si eri. Xie bia ma cè, gyak xù di si eri. Dine, oya Mike, rang da ki xie kibu chung. Da nga zhuo rin su, sa go ji ma, rang kwa gib chou. Oya, dui a. Nubu, lu yung bia. Ye, di gari re. Weibum tibze mungu chibsogi chagwa yigi.
1: Ngai tijin yan huay shang mian ga le, lue zi po nye gi weibu mangzo dinzo robu chika qingbi yin. Mangzo mangu ji le, kyun gui cipqin po xia, kha ji mian rin zhe tu ya min du. Mo xie qian ling yin xian di lo si gyo bo sam chiu, yin le ji le sam deng du. Di le kunzo pinbe tibze si chibso qian le, di ga yung a. Qie zan nye chagwa yigi di suyo bi, da si qida.
0: Ning du, rangge zin da di nga ta gizma chibche. Nye rang tem ka xie xie bing, tando rang xin nu yu cè, yi shen pa gu nam zhang di gang xia gu ri. Nye qian na, tep zi ding zhe la, du lam zi kye yu ma ri seng gi.
1: Rang ka tang zi kip san gya ma xie da, da wun nung lun zi po nye wang zho le, ro bu do qin yung ma xue.
0: Ning du, Rang hua chum shu la, lop zhong da, lek chi nyu yu bie, ngui zhe kye bong gi min shi ri. Di ma zhe, shang hai ngui zhe kye bong na la, ne ba yu bie, mi shi ri. Rang tan de sam dan da di zu, ngang wo ne, sam shi kyun chi tu mi du.
1: Ngai rang sam dan da la, sam shi chi tu mi du. Ge zhi ka zhi nye sim na la, gyu zhong gu nya pi. Ma rang ni ge zhi ya hu xie gu gi.
0: Yong'a, Yong'a, nga rani tuzi tseze kizhe yaku chichore. Ine tongo yungma re, nga chivujil shuogu yu, di ma tse, rani bo yongna semgi. Yongduwe, piwe kibujuore. Ranya chinze, nga kongjishlen rochida. Yongduwe, oya oya, tarot. Ezi, tuda. Nubran ge nga kongji cuishi na mena zonyu xia. Zemlin di gang la cuishi gabda na guji go ma ri. Nye qe na Ningdu rangi chamza samudan da di godes chak chagi. Gyundo danshin bu go ri. Kan yin si na nga ranzo lin ri de gyundo si raju go ri ba. Gyundo kyun ni meb di kibin ri. Kesi rangi ngo u di xin bu yi na ji ma rang lega chi du deb di ru si raju ri.
1: あ。我在我客山才去過一個次的新社前呢。老金主的年輕的當兵都拉。而且呢,前不民都。我是前的而且前不贏呢,普薩蒙有頭呀,是我切有三去。贏呢怕借出錢,是我肯民都。
0: Rang gyubi gigdo we. Lekdi cheche gyubi gigdo, yana nga tuje gyubi gigdo.
1: Lakulu da, nga nasi tengi.
0: Nye shingi yu, rang zhu sen miang ga di, zhao hai yin ka amu yore. Rang ge tepzi di soya, nye ngu ne xe na du lam yo ma re. Ine rang ngu ne xe na du nyi chi bu di yore ba.
1: Rang ge si thai si zhe.
0: Tepzi di, kaya si zamri. Ran, zhao hai yin tu ni du gori, re ma re.
1: Nga da zhao hai yin tu ya la, ran cibu sou du na. Nga yi zheng bao, nam zhang di ge ki ha danji ha jiga.
0: Ran ma jib chi la, nye lebi di, zi ya chui go da, kye me. Nye, gub di ya ma zho din de, kyun ni chi ma re.
1: Qian ngai ran ge yun bo sa ya lak chi zam chi shi, shi ba?

0: Nima, hayin karoz yubdi. Rangay singu yubi.
1: Mume karo yimbi, kirangay kinkidu. Nga da jawa kariyo re. Nindu mindu.
0: Rang, changgu sonza. Singu yubgiri. Zidun sa di, kyuni, ngamra chigu yomari.

0: kirang mane mi kyan tu kirang ge tan da si be ri mu ti ting du gi gyu je tu ti to le kwe yo ji kirang ge nyi na sa nga ga shi ra chu
1: wei kam sa nga guan han ge zhao hai yin yin
2: hai yin
1: am la kan na so
0: nie ran xiao nga xu shan shan ge zhi mu zhi de ren da ga qin bi yi
1: ka shi kiran xu shan shan ge zhi mu zhi zai le xia te bin sla ma shi am la kiran bi ge han na ga te ba
0: nie ran ge ce jie ken zhe yi me da ga qin bi yi
2: po mu de ka sang ge ka la zhi mu ya wo shi xia
1: shi ya wo yo shi ya wo yo zhe am la
3: nga tong du le duo zui nie shi me da

Tami, ngazu sokbo tambi di dhe shoshi. Tanga kwe bhe nabang jie jangshi dhabi bhang zengwom. Rang sim dhe ma nye nuh, nge uzu yabche pen kar tohri. Rang gyushi.

0: kira gengo shik chakbe tui di sukyuru chati che sarsina
1: Yang tu lis, eh.
2: Azi di suku kyurs, sakyap.
1: Pomyo nga mojo janga jogo yoba singri. Yine nga dengi mingdu, che je degri. Bede nga che degri. Shiba, rangmo lak buku shiba.
0: Denzhe de lo. Gonglo chukshuru peba tang. Ta se mojo ruga ki, rumi sarba shigi. Ruga tena shungne, ndawa sumsi.
1: Nengmi gyab gyo chigo yu. Nye aja yinne ri, pomo yinne ri, nga jongda chiga gyo sige ri. Sosun nye xin an chagi yungu ri simgi.
0: Lo nye ki kong, sokbor takje shik cheba gyu, dian zhun ki rengni le soklu ki nye xin yubashi.
2: Chime na le zem zibi yin.
1: Ale, soklu ki na zi ting che ri xa, ni ku kaku du. Nenin gya na le men ju chiga zhu du soklu ki na zi du sige. Nazi lundu kunzo lundi xio zhugi. Che zan ke si men ju qe mu tu bu yi na kili kili che je yi mu che je reng si gyab si gri si gi. Mi xie bi tin zu ku du so so le xie yung gi. Che zan tin zhe qe mu yong sim gi. A le du si gu zhi bai.
2: Tanda du si ya zhi.
0: Ne xie tin zhe xik qi dar pong mi. Dian zhun la yang se bu xu gu mi.
1: Qi le zhu ya gabu me la mi dan zhi wa qi ya le gabu me. Gezi samu sim na nya de zan na zi tin zhe pong me zhu.
3: Tende mare, nde cheche, du cheche, chu dupta, nde sphaku mo dupta si. Du.
4: Kongli ya, solong na zi du si du, nye solong skari ime shing me, chi le chu shib cheche haku du. Simze shira chu?
1: Nye simze cheche di neng me nyok zu somo yo simgi. O de simze cheche du. Pomo ni le ga zhog ri. Nye aja le lo qianbu ri, tando tando camo le qiongju ri.
4: Nye, am lao kong qi le mang si tian de seng bi. Ngan zhu lo zhe guo chu yin da. Gang bu chu ru ru qi a, ka du de, di ne chuo ya gu, wo ya. Tian meng ngab zhu yin da. Jing, ni, song, xi, nga.
0: Mo zhou ru ga na, nin da de zhong da de sa ba zhu ji yue. Dian zhun qi, lo ma sa ba xi yin bei ngue ne, cang mei jie xin tu bei zuan lin qi.
5: Yin xiong, zhen ji.

0: nga tengu loge nanga che cha chan lup chung ki hui ge gen chi yin tang do gen yu xu bie lo ji ni tie na li na ma kong bie na wa chi tu yu bu ra chi tu cham ri xiao gua le ga mi du mo zha dan jie di gu guan zham le zhu yu da guan zham la gian guo mo zha gu gen ding zhe yu na gu gong qi qi ka ba tai gan yin ba si yu ta kong zu nga me zhong me zhong me si li ngu gu ma ri ngi jie gu si yu
1: tai zun zhou wei qie tu kong gi qie gu tang zeng zu na zuo na xiu yu
0: nge pomo tanda lopta chukwa shi nge sanda yinye lekha chukwa shi jiku dena yimu ki ne seya di poya nyinga yor si ki che zang nga mimambu yu sa zhoya kabishita yu
2: nga tanda badon jin jengi yu di jamba tu zu yina mambu shita guo shi ninda jamba yina xie ne pendo yu shi
3: 对对,多少钱?要有些比呢,偏多有嘛是。哦,多少钱?啊,老外是6000嘛,是这么有钱,弄死点吧,弄死点吧,弄死。你给你拆呗,弄死。弄死。哈哈哈哈哈。啥子弄起的?弄嘛子嘛。呃,鉴于时间给日子切过,制作切割的时间,呃,对对,可能
0: 摸着这个天呐，修哥，点修切下。哦，我让摸着江九月，我的摸着个周丹田江九月。
1: 삼대야 루카 난키 개바 용세기 제수수
4: 샤먼도
1: 니규 모종 정도

0: Tiri mwaran shugo le dwa, ngaran zui, chan yuebi yin, nyeje dan ca yori.
1: Chaga nang la lipji, shine nyeje zhongdar chebi, nye dup se la. Den zhuyn ki ngwa dong la yang, zumda mang tu qin yu.
2: Kanum ni, den zhuyn cha dung ka shio sike gebi. Gyanlaa khunan suta nginpo ngone kibishi rachu. Ngare siga le gyundo chinsha.
0: Ngani nyel duyuli inda. Inda, chi. Chukwa ya kum. Som. Si. Dina ma du siya. Odus. Odus siya. Di wol ma. Odus. Odus ri. Odo mas mas. Tantarang, jangan jahsira cinyo marwa, lakbo topshira kyao mari, di marlo shu. Odus. Shugo ozu yushin badaga, anu odus, duyuli ya dus ya ti. Jurgu, nishu, zogji, zengi, zogsum, odus kali kali che, ngangyu rinbu lakbu yu.
1: Mojo ruga nangki. Za xie ki, dian zhu la yang kar dian to chab dian qie bian, zhu wa ti nye tu ju.
3: O da dian, o di ma bu xie zha ma ju ma xiu.
4: A a.
3: Nan da min du se ya.
4: A, le nye, sa yo da xie ji ji ju.
3: Mi nan ma lu ma xiu, mi di ba ji dian min du. A a. Xia mo di pei du di xie du xia mo pei ge jia xie.
2: Tari di Kora Mitsina la zabe karde chishu di ri si labchog ri. Che zang ngare le chaju ngome toni ina kong la gyabgyo chigigi.
5: Che le zesu chigigin da kies mi du. Sande zesu chibi ina ngangzha tenzuwe ye zhugi.
4: Shaji jibi jibi.
2: Nye kong le jang bai zi wa di cor tu bu qi gi yin da.
5: O ya, ya bu chung xia. O ya da ya bu xie zha chung xia wun ne. Zha zha.
2: Xiam la, pei gi mo zho cui nan bai le cien tar ge qi bai tui rup xie bai ti, si ro na.

0: ai zik tun da di mare ji ma so or ran si ma sa si
1: tun da di lian ba zang mo ra li yuan ma ji ge ti ti li ming zhu zu zu na li ba su xin ge zhe a
0: tun da di lian ba ga yu 군지 마치러 오시오.